mbokk mi ngi nonu tay ñi nga ak dip ngir fasiyene dund ak gis lu biis lo xey ni ci deug deug bëgg na ko kon nañu tepp teppal te yer ko xol ko gis lamuy xit xijeel ak ticci ticci dip mi dal ci deug deug bëgg na ko